Werkodara. Werkodara supaya dicemplungake nyang kamar Candra Dipuka. Dadi Werkodara supaya dicemplungake nyang kamar Candra Dipuka. Nyai Bathara Brama kakang ya wis mati. Aja nganti kedamon ayuh lakoni.